Nasima, hazon ka kambuchi program ko kna swaha dau duksin da mano sniba ji on handili ngo da skak ba hindi ko brang aro jol jol sniba ji me pong au inus ko brang ko ba dil station wa da tani ok nang na man gen

Mak telur tersenyak saat dikunjungi teman. Kebura tersenyak saat dikasih bunyi hatinya itu. Sakura pelet nanti kum nanti. Aku si pelet Gong cha gong tung cha, ang di chut na jo tu ma ku. Subra cha bal bung cha, ang di ko kam kuno at ma ku. Tu ma ko al ku jawa ang sakura piki na. Mas ma ku sakwat ki jawa ang. Thank you.

Bun kamen asimang Sukhwinder Singh aro sangkam hadeva nirgapa das filmi mahia git kok nanga ha aro git baksa na simang na yu somaya rungtang tang hindi film git rang kok natani sumay babo nga ha tau chetba jung hon dilin hota skagpa hindi kobrang chetba jimin chibung ao ingus kobrang ko dili stresh hota tani ok nang naman gen chetba jimin kola chu shilon hota skagpa salgro salaman tok ning nis kobrang ko na simang jol jol nang naman gen

0: Nasimang pringnam tura program ko khnaswa ha daw mungaban program ho khnang na mangen chatro satriang ni poido mangani somayo chana simang na anusa bian chi em sangma jan erville high secondary school tura poranga uni grelson k sangmani segman muktok si poido ko mangani ho khna tangya
1: angni bimangkho anisa dian chi en sangma munga Anga Airville Higher Secondary School of Purenga. Dao angi mungna menggepa poichi ara muktoksirang ma. Muktoksirang senogepa Clareson ke sangma. Aram gita anga chira e dungingon, bri adeng dari gipna anga sukangon. Nukchok anga rangsan zilzak biba tumdakakho, bokso gumgum nitoriri muktoksin balakho. Chiborakam samtangtango burangni kuriyo, Balip balip mesainga bal kasin balwaw. Walni askirang gita rittunga nuksokja. Warangni gipa niya dungja ari shima. Rikam joljol chikol gimmok bibalan shima. Mokjap sanu nuknam ana anga tashi tashi. Mejik inga rukrek rukrek balmang shishi. Riprang riprang chipak koreba umangmang mesa paa. Indiyoba muktok shirangan chibawana batta. Gisik anang butgibaba kuanang sigipa, katung kachaan swakple niye ruay jokpa. Ang gisik ni katana may gita naba ani, wijajok ang antangan maya chanchi ani. Ang nga pangnan biyap tango tuwe ruwengon, chanchi yamang chanchi gija dakke dungengon. Ang gisik ni nikanyo urang naba a rangsan, Ang gisikna kaadimani ongbaa pangnan. Unon angi katong kachaan gape, mesarima muktoksimang gisikan suwake, betela.
0: Nasima nosabianchi em sangma jian Irville High Secondary School tura upraya. Uni klason ke sangma ni segamna muktoksi poidoho mga niko knang haa. Dao jodin tunga nasi minan sasok tala chiki trang hoba kna tangi, one brain stem marak ni rungpa. Gitrang, siyo kachim, nukchagr nga aru chanchi soja chim. Ya gitrang ho nasi minan kna tangi ya.

Na simang ya sama yon brand sa marak nilang kapat sa sungtan at kitrangko kunang ha. Dao scuba jing on dili ngota skagpa hindi kobrang jol jol ingus kobrang kobas scuba jing mi pung on dili station ngota tani ok nang naman gen.

0: Bulletin.
1: Ya nakashwani tura na simang dalhi stationoni ko watats kakpa vivid parati program baksana hindi aro english koborangkok na suaha somoy da out kung kung bajong aha ya somoyo na simang chasong gatal ni gitrangkok na sugin tao na simang na ebabson sang manirang gapa gitrangkok at matinga kitni kata bichong rangara ya chasong gatal de dengtangjok aro donga nga gapan noko.

na simang fresi da momani gitrangko kna ha ta ojol jol rambi areng aru uni rupeng ni rungba gitrangko knang skana man gen gitni katha bi chongrangara achak songo aro mirang simdamdam ni na ni thori ri

Nasimang bon kame bremi butan sang mani rung gapa git kok na so na mana ha aru ya git baksa na simang ni nam na ke biat kapa sa sung gatal ni git rang hoga mat na don so gaman so mai bay yan on bon na ha da ojol dol na simang toki house to hindi film ni git rang hok nang na mat gen aru dala thamo bristibar athaman ti ungani gaman bristibar athaman ti wat parung inga gata ge sa film ni git rang hoga matang gen aru ya thamo na simang terinam film ni git rang hok nang na mat gen skangapa udit na

taon na si Mang udit na rin aro rakap ni Gapagit kok na naman gin. Gitni katabi chong ara tunisat.